annahum mel ni ñoom la ya'lamuna janguñu mel ni ñoom la ya'lamuna janguñu wattaba'u yahudi wattaba'u ñu top ma tadlu shayatin la nga xamne seytane ñang koy jang ala mulku sulayman te nguru sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla na ci netti ak dem njabar njabar yunus yalla sulayman jiko yalla yoni da ron def ay kimtan kimtan yunit ñu ne ko nak mom dal ni ki ak jabar dongol li mu man jifane kat yi man nan ko ñego kat yi man nan yalla wacc ñaari malaaka ndax ñu jangale njabar su nit ñi mokale njabar dañ xamé digënté njabar ak kimtan yunit ba gaay jangé dafa ba fa mokal ko nek ay jabar kat parce que njabar da bari xaaliss ñu far nek ay njabar kat légui nak loolu la yalla jangale fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatin shaytaniya ala mulk sulayman chunguru sulayman walakin ashiyatin wa shaytaniya kafaru ñewedd yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihr njaba ñoy jangal nit ñi as-sihr njaba ba nit ñi mokal di jabarat la di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu dëgg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihr yu allimuna nas sihra di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullahi di jangal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayn ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya bi babila ci babil mom la toy wax legi babilon babilon jaaro kayu bo marle bobu ñu ngeen di joy ci noppé gulen da ko fayda joy bo marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bobu ñaay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaay malaka lay ñu ñom ño wacc ci won ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu na daara ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dañ na la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku ba ñoo gisee rek yowul xiyamati harut ak marut waye ñom buñ nan jangal bañ la jangal dañ lay waxal benn condition moy wa ma yu'allimani dun jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludun ñepp inma nahnu ñun ñi fitnatun natla liñu jangale natla fala takfu bul ko jang di wedd yalla wala boko jangé ba xam ko it bu mu la taxawé di yalla nit ñi ni jangal leen ñu rek jangal leen ñu rek ñu commencé leen jangal njabar bo bëggé jigen bëgg goor ni ngay def muy nopp ku tukki so bëggé mu ñibbi ci ni ngay def muy wooj wooj bo bëggé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal leen ko bañ for ci lool waaw bo aw fas di daw nga bëgg mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangal ko gaay jang ko fa yata'allamu ñu jang minhuma ci ñoom ma xam xam bo xamne yu farriquna bihi dañ ci mëna taxale bayal mar'i digën
nekkoon yal na yalla yeeram ko yakko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran kuma tafsir diko wax ni comme sama class tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñu doon la ci wa ma kafara sulaymanu 46 pages la ci def ci wa ma kafara sulayman naari ya ko yak joxati lolé wacc naari joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi ngi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daati dama bëgg mu ci ñëwar tak ko ci ndig li kër la yalla gën ci seen bir daal ni jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañ djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yunus bin ana man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yunus bin ana lol la ko rek yalla fay la lol la gën tawfale motax de nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah ah da ya tambi wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamuri mu solo la soto mala ko rag waye do don julit ndax li ngay ndek def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy jutal fatiha uli alhamdulillah rabbil alamin na tambale ci wala dalina ben ko ba ca bobba te do ko binde da jigen ñi gis bax li ñi gis loolu lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ca douche ba nga ag suuf def la ngay def jog ndaxaris rek wallahi ndesa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb ci yeb bo beugé am jinn
di sikar ahamun sarakun alahun yasu ahamun sarakun alahun yasu amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga daal di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu taw non mata jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamnañu ñom ñi jang njabar ne lamal sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci ben ci yalla la ko jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al akhirah do fa am ben ci jabar lu katin non la mel bis bo dem ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defé lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf talal da la koy tek waaw damiti damiti damiti dundukaay yi yeen ci kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko wax de xobi ra di yeen xobi ngeer yeen mu dal di ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop yalla mu ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمن و تخاو ني راغال يالا لمثوبتن تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو مانا ام تيادو سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci moolal da ngeen yeexa nek serigne pire ndax lek wexal yalla neer la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaaral la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def qasim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété té it bokku ñu bu dégg wala da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu déggul wala fula la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu di lu jall nak

kon la hadanna sumu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndengate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mune wahdaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tammi ndengate mu bayi la fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati giñu def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so lu ci ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaika alkhawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maam ran ko am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu du dañ allazina kafaru ñu yedd yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom mbugal na qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yatiya bu mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dali dik soko delawati ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yatiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dik mom ngeen di wax randi wu inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonenti ñin qablikum la jitu yi ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba mu jogé jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoolent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab ci birti nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoolent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def yoolent ni ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def yoolent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loos bi mu ne mu yag nañ ko def yoolent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoolent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw ak mbax don noni ñi baxut ñepp ñu ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom musa
fa kayfa kana cey so xamone naka la nekk iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd gudu to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xel kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqabi ji moy li nga xamne mo lay tekk dila xamal ne ha ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aye fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bihasi sifa min al-asnam manam afaman huwa munax nga xamne qa'imun dafa taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yet lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne munax man yamnat ñidul man yalla jalaluhu yemok ñidul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakkarlok borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakkarlok mom

xamna mom khaymun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lu fagg lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mu ni waw mu nak ku ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sa ndox yeey sa guro genn di secretu ko la wax nga ne ko dama wor sal moy worlu duñu yeg ni wor nga wala duñu yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu nga na wa lu de reyni mu ñaw monté téwul de wa ja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka'a ay way bokale bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alul lahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahikum wa nax yalla mok may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka away bokali lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len ma ñoña samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tere ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit nit mën na ko may nit min yam sax nit mën na ko may nit keur sax nit mën na ko may nit su boba boko dimbaliku ci am keur mu dimbalal la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo done deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbamu may la bayre mbamu may la barke wala yene ni koy yoy moy jafir xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahiri min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamne ji du ju am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalaini dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mun aya ji de ihtijaj baliq mingi manam aw layu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu ko waw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu ko waw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu ko waw mu ni ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wone ni amut mune samuhum tullu len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax de ngeen beug xamal yalla lu xamal mune jurome bi moy bi mu koy def daf ko def ci tadarruj tadarruj moy ngi yeg ndank bi yeg ndank ba ass ci am bi zahir min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jangee

bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dootu mu len duma mukk li fek yaa ci seen bir suma fi joge nak mu ne ko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñu wax astaghfirullah arrahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb arrahim moy yeeram ci alakhirah nak ñe jago yeermane je te doon yeeramtelu ñe jago yeermane yalla te doon yeeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu alakhirah kon nak arrahman yeermane aduna la arrahim yeermane alakhirah yeermane aduna lo ay jibo di bokku nga yeermane alakhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yeermane xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermane jidir rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñeccé noru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallah am ci seen wal yeermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbolem mbaxi aduna bolem mbolem mbaxi alakhirah fusilat te teqantal nañ ayatuhu ay ayam ayi teqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jang lu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ñëkkoon ko wax yoonent yi ba muy tambulé wacce alquran ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li du jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran yi mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax quran moom rek ngay gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gissugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ta bam yag kenn ñu fekke se ko ta ba liko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak daldi jog ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah khurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dedet mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mo ndax yalla ab anglais la dedet te du olofit du lawbe du

motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne layo bay yew sama ru du dem ci yaramu tab juhani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ci yow nun la ko tabaraka taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sagro nak andil la geneen ni lañ koy defe rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra nun la koy jappe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bi mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee luuta nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk natal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee luuta noyyi kenn ku ne natal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loo ko def yaa aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yam inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yuy wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ku jëfëndiko xalaatam de li war na tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigalam kep ku ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li du la war ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am ittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumuñu dara wala ya'khuluna tikhluñu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kuy fi lif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dagg yar wutiko rek mu wuti mamam motax ñi wax na ni yarum mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalan lillahi

sentibi ñew deugal mission Isa deugal injil naba sa dana sanni fariqun am mbolo min allazina utul kitaba ñi nga xamne jox nañ leen téré yow dem nasaran ñu sanni kitaballahi téré bi yalla wara azhurihim ci seen ginaaw ginaaw wara azhurihim ci seen ginaaw ginaaw xam nga sa ginaaw gi nga sanni ci ginaaw lola moy da la sori ci seen ginaaw ginaaw jangon ngeen ko ca fa ma man ko ci kitabu bu wara azhari ka annahum melni ñoom la ya'lamuna janguñu melni ñoom la ya'lamuna janguñu wattabu yahudi wattabu ñu top ma tadlu shayatin la nga xamne seytane ñang koy jang ala mulku sulayman te nguru sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar njabar yunu jalla sulayman biko yalla yoni da ron def ay kimtan kimtan yunit ñu ne ko nak mom dal ki ak jabar dongal li mu man gisane kat yi man nan ko ñeeku kat yi man nan yalla wacc ñaari malaka ndax ñu jangale njabar su nit ñi mokale njabar da nañu xamé digënté njabar ak kimtan yunit ba gaay jangé njabar ba fa mokal ko nek ay jabar kat parce que njabar da bari xaliss ñu far nek ay njabar kat légui nak loolu la yalla jangale fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulki sulayman ci nguru sulayman walakin ashiyatina wa shaytaniya kafaru ñu wedd yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi asihra njaba ñoy jangal nit ñi asihra njaba ba nit ñi mokal di jabarat nak di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu dëgg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihr yu allimuna nas sihra di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullah di jangal nit ñi njabar wama unzila ala al malakaini ak lañ wacce ci ñaari malaaka ya bi babila ci babil mom la toy wax legi babilon babilon jaaro kayu bo marle bobu mi ngeen di joy ci noppé gulen da ko fayda joy bo marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bobu ñaay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaay malaka lay ñu ñom ño wacc ci won ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu daal ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dañ nan la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku baño gisé rek yom la xiyamati harut ak marut waye ñom buñ nan jangal ba ñu la jangal dañ lay waxal ben condition moy wama yu'alliman ibn jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludul ñepp inma nahnu ñun ñi fitnatun natla liñu jangale natla fala takfu bul ko jang di wedd yalla wala boko jange ba xam ko it bum la taxawé di yalla niñu ni jangal len ñu rek jangal len ñu rek ñu commencé len jangal njabar wa bo bëggé jigen bëgg
goor ni ngay def muy nopp ku tukki so beugé mu ñibbi ci ni ngay def muy woj woj bo beugé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal len ko bañ for ci lool waaw waaw fas di daw nga bëgg mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangal ko gaay jang ko fa yata'allamu ñu jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yu farriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënte jëkër wa zawjihi ak jabar gaay jang ko ba mëna taxale digënte jëkër ak jabar mo tax xam xam bo gëna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambulé teyit li yalla wax mo lay wone ne xam xamu njabar deug la suñu mam ahmed dem te sokon yalla yalla yeeram ko yok ko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran ko ma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal mak ñi téré won nañ ko sax né ko ëpp na def mu ñi il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñ ko né ci wama kafara sulaymanu 46 page la ci def ci wama kafara sulayman naari ya ko yaq jox ko ci lolé wacc naari jox ko ci téré ñoo jox ko ci lool njabar lu am la waye lumuy am amam wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi ngi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daal dama bëgg mu ci ñëwal tak ko ci ndig li kër la yalla gën ci seen bir daal ni jabar kadi nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ghil yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do joom sa tank nday joray genn boy duggu sa tank nday jor duggu boy duggu ci dus ba sa tank chamoy boy genn sa tank nday jor nga baña joom ci yoyu di tele sa wetu nday jor boy tedd te limu te japp do ra tedd kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yonent bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yonent bi neena lol la ko rek yalla bayila lol ak gin tawfali motax de nga fi wama hum bi darin bihi min ahadin illa bi ismillah da ya tambali wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa boss ngay ko ndir ba essence jamari mu solo la sa auto mala ko rad waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy joutal fatiha قل يا الحمد لله رب العالمين
nga tambale ci wala dalina ben ko ba ca bobba te doko binde da doko binde da jigen ñi gis bax li ñi gis lolou lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag suuf def la ngay def juk ndax xaaliss rek wallahi ndeysa wala nga ne nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb de ci yeb bo beugé am jinn nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasul ahamun sarakun alahun yasul amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga daldi wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu taw non mata jang gi rek dafa haram wala qad alimu xam nañ ñom ñi jang njabar ne lamani sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil aakhirati wa al aakhirah min khalaqin ci benn jël yalla la ko jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil aakhirah min khalaq sa alakhirah dafa am ben ci jabar lu katin non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defe lolé su tambe bi yalla nangu yeen ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal khiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fek ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf calal ba la koy tek waaw dammiti dundu kay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngi gis ak fi nga xam jeet waaw ñang boko gisé ci nit moy do ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi li ñu wéccé am fa doum sen bop yalla mu ne ñi li ñu jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi la ñu wéccé am fa doum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nara jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنوا گمنا وتخاو نيو راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو مانا ام سي ادنسي تيابا مو گن ويهال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويهال ما مبروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويهال wa serigne sunna ci mooy le da ngeen yeexal nek serigne pire ndax lek wexal yalla neena la masubatun tiyaba mi ngi indillaay bu joge fa yalla khayrun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaaral la duñ la jox seenu gu wexal da ngay ñangal def khatum bu ngand bind yu salte yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété té it bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jall nak

yomb moy yomb dundu ak dundam da fay yomb waye am ci biir olof luñu tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fakké masque ak yéne koy yomb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittakhisi jalal tabakhal min al jibali ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekkou doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la kattu nga man fa tabax muy ben motax yamb yimuy tabaxe kërëm li nga xamne mom lay taf ci mur bi lolou nga xamne mo koy kol kol force bobu yamb du dem ca kankayir bi diko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yamb ma sa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul benn kankayir bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajek benn yamb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen la tassé yamb wuy jënd kol ñu la dedet monte mbokk yi def fu yamb bëgg ak kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax ne yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhisi min aljibal buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nek mu saddas nak lim koy nek mo upp moy mu nek juromi koñ neeg yamb mu nek juromi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yakulen leer buñu lan tabax seen neegi juromi koñ lay nek jurom ben koñ lay nek kon ñu def ben ñaari buntu buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënté ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la Allahu akbar ci yamb lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg ci kër diko roorti do ko gis ama bu neegi mel non la nga xamne ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci do ko yek wala neegi xalé yu goor ye ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigen ye leg leg ñu jaar fa yolle ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg ci kër te yego ko jalla jalaluhu wa azza kamal anit taqsi min al jibali buyuta muneko waw muneko wa min ashajari garab go demit mayna la nga man ca tabax sene motax yamb lu garab guddu guddu lu garab reey reey reey guyye dimbiye ngey jaan ye new ye xexaw ye alom ye garab gu yamb dem su ko nexe tabax ci nga lako waw muné wa min ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko muné amuñuko mayna la nga tabax sa nit motax yamb bu ko nexe mu ñew sa kër mu tabax fa bu ko nexe tabax ci garab ya bu ko nexe tabax ci baye ya fu ko nexe tabax waye mom nak liko gënal mom yamb moy mina shajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobbu lem bi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fam sa kees kep ko ko rek dal koy jekko motax buggul la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu dur la fettam yoyu té dafa am ay taban yo xamné bu la nak tawu ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb meuna ray nit meuna ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy all bu lendum nga xamné boy patam ci ngeer yi ñu meun la jekku mat la ba nga genn aduna lolu moko gënal ñaaral ba la ca top moy mu def ko nak ci ay doj ama ci bir kër yi mom néna fofu mom yalla may nako ko waye dal comme dafa dagan rek meun nako fe bayyi té dem sété len Allahu akbar suma ginaaw ga yalla néko kuli lekkal yow yamb min kulli samarat ci bëpp meññit meññit mo gis mu ne amu nako lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mo ak mbam ñoyam amut lu nakar ci yamb yow garab gi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini yamb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yamb amul garab gu nakar ci mom amul benn meññit bu nakar ci mom yo ñuy wax ay lu'ab muy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kulli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num koy jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem

1000 francs dalay gantu ne kon su baba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangu ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun dawon yamal khiyam nak lo ay fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dedet parce que nangu lo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numid haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura di luñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah yele nak senegal ndey sam dinañuy natti nonu buñ la gisee ngor auto bu rafet ñu defé ne yow tabarakallah jégg nga sa borom waye jégg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu daron wax ni bari waan nga seen kuy waxu sol lu gatt ci bu giñé mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye na bari waan nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo demé ci suñu borom ñoo mbir ngaan ñoo fa tollo dara ja lool tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi noonu la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la musul yalla mu ne umfur xolal rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante ni seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unsur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma ci tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal tari nan tabarakallah da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo koy bu buntu marché gaare fa mu dugg yëmu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënté fofu mom neena li ngay gis fi la nga gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayam ku tim ak etage bu kere waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamni ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu sonu lol nga gis ko xamni ki tabarakallah etage mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugé yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolak yalla ila an akhar benen yalla surat isra'i ayat 2:100 mune bul def yalla ma allah bolak ak benen yalla ila an akhar jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolak yalla ilahan akhar jenen yalla soko defe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu gecce tabarakallah de nga ni surat isra'i di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecce gecce moy ku ñuy setan ko xamni ki lo dugg yalla day xam man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def leneen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al-isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surat isra'i ay ñaar fuk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram
alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool la yalla diglé bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen diglé bil walidin ñaari wajur diglé na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur nak fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan nga yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len té ñaaré loola jigna len tabarkal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar yettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sey ñaari wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjak 'indaka fi yaw nga fekke ko dundu al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñi ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis na wajur bu ci kenn nekké mat tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci sen barké ñom ñaar waye sétane mo lay jëma won ni yalla su kër yalla mune su baba wax day bari te am magat day bari wax magat mu bari wul wax mom amul te ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur yi dal wu jigen yu dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ku mel na tontu lool nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mako addé den mbacké mu ne ko demal topato ji ndax yow da nga joy guddi ba te ko nelaw comme mom tambule guddi joy rek te bugul lu metti tabarkal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax da dugul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā na nga len wax qawlan karīmā wax ju tedd na nga wax ak ñom wax ju tedd wax fit lahumā na nga suufelal len جناح الظل مبغم ترحلو من الرحمه مبغمو جوجي تيرمالي واخول ديلن نانال نان ربي يوسما بروم يرحمهما مانغلي نان يال نك ما ييرمال سما نياري وجور كما ربياني ناني ما ياريوان صغيرا ما نيك نداو لولو لا كين كو نيك ورا نانال سما نياري وجور فومن دي تول كون ديغنت سوسي سني بروم تبارك وتعالى ربنا في اك يو باري باري باري يو خامني يانكو اميل سا نياري وجور yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itirang oy ci seen kanam tawax lu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal bi ñuy dund waye di leen ñaanal bi ñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñi ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamnako in takunu salihin bu ngeen baxé la nek sen xel ngeen defal sen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ci la ngeen def yalla mu ne lolé xamnako fa innahu yalla kana nekna lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaari wajur men mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëreero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxone
waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarkal waye cey bo teyé su ñaari go jur nga dëngé len waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen dag doom je nekul rañaan nako su kep la la woor ne mom da rañaanon bayam nako su kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daadi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk bele nga xamne boy genn dekk muy barni mu dale ko fay wacc ci bëgg depp baaji la dikoy wo bu muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon soma sanni fi ci barni foyowuma la nga xamne mu la defal sama papa rek ne fan xale ba daal di joy daal di koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daal di ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba barni mu ne ko nak jallima put ndax fofu la jallon sama papa ne fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabina ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena waati nanga jox wala waati te nga jox manam dafa digle won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane tey di leen ñaanal mune so ca noppé aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappé sa yaay bo ci jogé melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaay am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu dé motax mu ne wa ati zal qurba haqqahu ci zal qurba haqqahu ñi nga xamne ñoo di ay dekkando yu yagg ak sa wayjur mu genn aduna ak ya sa bay dan fiqati ñom nga fexé ba fiq ak ñom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jëgë ñoñu dem na ba ci soxna fi nga xamne neet ngeen di bokk yeen ñaar nga dox koy akam waye dom ji nga xamne moy safo seen digënté nga dox ko akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd na beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aajo ñu bëgg sa bu aajo woxe te nga yor nga jox ko loolu nga koy jox loolu moy aqam ndax li yalla waron na jox miskin yi bañu am lool la yalla jox ak ni yaw yi bañu omal ba ëppale seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu ak ni yaay muy ñaari walu mu jox ko ak ni yaay manam kep ku omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya loole la yalla boole jox la mu ne kon nak ak yoyu legi man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye beug na ngay dimbi yow lolu di len jox ñu ak mo ñu musti yoy ba tax yalla ngay wax ci suratul ma'un neena ko gis bi yitte wo miskin gumul al-akhirah ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ko gis miskin yi du len faale du togg ñu lek du len fotal du len rotal du len may ma nga len di xeexlu ma nga len di dakk ko ko yalla neena boy set ku gumul al-akhirah boy yabo nga tambule ci mom mom gumul al-akhirah kon miskin momi dafa am ak mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakk ji la fo gis miskin rek na nga xamne al-quran ci sourate al-isra yi ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi num tuti tuti na la wor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabna sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tuddé ko na yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bi nga noppé ci say wajur
nappi ci say mbokk, nappi ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Su jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee. Tabzir muy saax-saaxee, xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo dox kuy mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaq lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kooku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee niki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paak mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ak école, maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee niki yooyu, nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari. Mujahid nee na bëggoo ci mubazirina yi. Yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul ak ñu jay la waawaaw, tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax lii wax laa daal lay jay, nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka laa la wax nga jox ko, kon boo joxe.